0: Bashing lamenta, yanka yeti na wama, ya bang tina miyo,
1: tumabaya.

Yalla na mona bayega ya baga nduboka bayati na kongma basing la merka nyaka tati na wama balol nyama bantina.

Ya bana tuna gurbi zabe yore. Ya win na milla han poda nere wa ko ngi nga lebe sarga. Ya tare ma tuna ya ne nera la ko ngaro le

sama sama di bokk bokk taw ko jey mu sun borom di galar di ngeen deg ci sambi lay jegi pire manale te bo ñu ko fal ma ngi wax sama jarni sama sama jass nak ma lañ ciess ni ngone ciess sama nga des ak ma dengu andi bokk mu sax nas ñugo jom nas fa yobu sama jarni mu jik ma do bu jur kam sa bay pire geewu salu na